Pamfo nyina aka so atena se ye so mu so mpa. Si sabri akopem se. Sabia. Dumie nu ababo. Praise him.

0: Ali o tiwe ya ba, tiwe kwa mwe ya ba. Ya di nyumu nubia tu waso, nyumu nubia bire wa hati we ya ba.
1: Ni honsuwe. Wani honsuwe.
2: Sewe.
1: Mame, ba udina kandye nyankupa ayama, why?
3: Pipa mchao ya frami ya kuya.
1: Ma ya kuya. Mame, ba udina na...
3: Midi ya kuya, ochre wasi ya mu.
1: Yo. Kandye nyankupa ayye.
3: Yo, mea dansi dieno, nina miyanka same so, ejina mi baby so.
1: Amen.
3: Na me bano menene ne woje emeni onyinsan fa ye funu na aka kakra bi ama na won me bane so da ese wan hu opinfo obi a wawuwa huno ade chiye na me bana huno ne na si na tatai
1: amen amen pa
2: amen
1: ma me so woje emeni one ne bane ye den e wo ho ne bane fa furo e godo obri bi a fa de ne bane so so da ye na Obia onyim ewu na wa honhon na omadeda no Adia chine di nansa na ne ba na onyim no dae na oso ye no abam wo no a ne so ma me sa na samneti ye
3: e pa cho ye sa
1: ma me to aso
3: enti ni ekoye ni se wo ko hospital odu ye ni se e beje na to ho ni e je ni to wo me ko hwe ni Ye ji abufra na ho om ye Texas bebre no ye se na wo so om ji akola ne tentem nye sa obewu abufra no so bewu enti me pa cho om e yi abufra ne tentem no mu yi om ye operation yi ye enu achi no afei na abufra na start sa ho ho no
1: oho
3: ka ye yi abufra ne de na ka wo so ochwe afei na wo sa ho ho no enti me frɛ me baba ko wo ho odi mama oyi ne papa ne Papa, ofoso hine. I'm say, oh yeah. Who do you need?
1: Ne papa, ne papa, ofoso hine. Jima. Kwae.
3: Enti, yebe ni day, was a chain me fre papa amam. Mi nim papa. Enti, ofre papa. Papa ka chen se. Oh yeah. Kokoto oil. Ojira yedi. Na... Bra, fako baby a wonu ya no hospital. Na meye ni meye. Ampa me ba ne kotoye na menini nyina ne me ba ne kunu ye ko hospital ho. Ti odu ye pe no frɛ papa. Papa so frɛ no kure ni nya e den. Den so oye frɛ no no ofa ye.
1: Hallelujah.
2: Amen.
3: Ti papa ma o to oil ni mo. Papa bompa ye. Enyempaya tin. Meka se eyesi ma mienu pe.
2: Hallelujah.
3: Na owie ye wose wonhwie oil ni timiensa enfan frɛ ni nkum. Me ba no so akɔ hospital wo anfan ku. Nti na ne ebe nso be hwie agu ni nsam. Odi bi asrasra ne nan ne ho to odi srasra ya na de chenye no photo ni wo so na ne an nsa ne yeye eye nsei ebubo mpumpunya ade ne starte ye no ne nsa ehohoro ya abubo mpumpunya sei ti odi oil ni yeye na ade chenye ne nan ne starte ye se e chwechwe
2: hallelujah
3: ni jina wo efidie no so
1: wonderful
3: Enti ade chinye ndiye ni nsani yeye ni niye. Nena ino
1: suna. Nena ino suna yeye no no. Bo wonsem ke siye me brade. Na asadanka brade. Edi nansano. Wa chuchi. Ini peduye nyina yesedye na etiye no. Bo wonsem ke siye me nyometo mfo.
2: Amen.
1: Sister to us, so
3: if I'm a son, you make it so. Papa and I do whom for me.
1: I'm so for the Mugusushi.
3: Then, son of the year, Yeni, Nan Sasso, Pono Nino, Nina, a boy.
2: Yes.
1: And one more on some ground, one nice cash on some.
3: And won't see me, I'm a shed as a major chap for me. Nadam, maybe I may bar. Meba ba hwehwe papa akyiri kwan na mama ne hu se enye ahankwa abrochire ye hu papa nanso nanu mu asem a ye wu anyankopon nam no so e kasa aye e ma e pomframa na e bo wo me bana bra bom no etendi urawe
4: e pa cho ote hodo
3: e jabra yanka Germany asem kakra Bonsam Kesio Captain Jesus Prayer House.
2: A Koso.
3: Amen.
2: Amen.
3: Na mame, munim odifo babia.
4: Pacho debi.
3: Montenenka.
4: Pacho debi.
3: Oye, amunene wa Germany. And also one nipa pebi.
4: Me pacho wine.
3: Na sene papa na semi drun any more. Mobana hobeton.
4: I'm pious, I pepe.
3: Amen.
4: Amen.
3: How bebre ni yare bebre okwa. Ense so obi ka kire wo ansa no hu sadie wei. E sunsun masem. Na senka abaya no amie na no kwa anka ne dae no a. Amen.
2: Amen.
3: O ka die wo hu no. E pie na no no. E mu ne nyankopon fa aso siesie ogyefo e de ma no.
2: That's right.
3: Hallelujah.
2: Amen.
3: Asam na bemusa pepepe shabo frafe fefe enyango pwansiesie edi amano emeno
2: amen
3: na odifo oji mekasa wose asampa ne tumi na enyango pwona me so kan wa wote ne radio so wo fio wo akwantu wo mo ba bibiara wo wo ochi subscribe demo mama se mpai bono obeka se 2 minutes kra eno I'm fine. 1 minute, kura amma. Men nam eradi abduma ode abdom menesu. Adi ni tumi bo ura oil na ekura wonse mono. Se e kambo franwa. Ini pedwe nyina antwetwe na onye sa di wote. Amen.
2: Amen.
3: I'm fine. Ni nyina ni.
2: Siawa. Siawa.
3: Alleluia.
2: Amen.
3: Mama da na oka.
4: Ni ameka ne se. Nyankopon owo babia
3: yes
4: nyankopon ujini dia
3: yes
4: nia wohwehwe bia che amnu mu ho awon sabeka
3: yes
4: enutu obi bia wabaha nia eye ni se papa nsamo kenyina ejina bible so
3: yes
4: ni nsamo kenyina ejina bible no so no so no kren be ma wade wo ho enutu no kren mutie na mu di tu so anamo a mo be de mo ho
3: haleluya
4: enunti obi bia waba ha bia papa nsem o ka nyina mesre mu so mo ba mo fa mo bible na mo mbie na mo di na chi o kan na mo di na chi na mo hwem na mo sa nia wo ka no enye ne pe no de ka e fi chiro okunkunu ni mo ana wo ka na asem nso e ma nkwa na me tina ha e ka se ye hu anyankopon Wama insira no enya kese wo papa so.
3: Amen.
4: Ma me sana obetini bia, bebi a kire bia ne kunum di emra ho.
2: Amen.
3: Hallelujah.
4: Ye ye tie wo telephone so. Mu de mu tie mu hu ne wa ha. Enu nti obi anya otwen di obekan bia mu nti.
3: Ye wonnyum bi wa ha ye to wa ho. Me to a kire wo. O se Yehowa

0: twi ha han twina no bra we dwa na fna demre opani nyum no e methodist him na ma me so apostolic ah e wo christian so e nyum ne kire se opani otie
1: patrimony
0: o se se de o twin ana se wan san a abo a kire fo pe no na o mu anya na wa dwa ne o pe nsua no o ha han no o se sa pepe pe ne nyango po me so me kra ha han e se se wa to
2: hallelujah
0: e David na tro sa anwum no si si e no kra ha hai e se se nyangopon adom e se nyangopon hu skom e de wo kra
1: yeah
0: e radi nye ne pe ene na adom e se se ene ni ohu ne kra mu so ohia nkwaje e no de radi nyangopon be ka kire mata se wo ha wo ho na de ehia pa na mere afa enti ene ma ye di ho adanse na ye kanyina ye ni age no ni awo hwehwe ni sisi ano eno ni nyamsem ni ti na rade nyangopon so ye ne bonye fo mpo ni msa de ye ne di mpa me ye ma onu agya wo so no mfa ade pan kame ho asuma me kan me obekin kan dia chire o na di eti me me be chire wase mama
3: papa kan 146
0: christian son yo mo hadia na nsia methodist for him or have your names here.
3: Yes, sir. Or say them re or train her how in swimming her. Bra Ugwan Afunan.
0: Say dear or train antelope. Dear. Oh, hi, hi. A bra, a chino chino for more from the train for.
3: Yeah.
0: A train for a chin and when you're going to Janina or bre pin soon.
3: Them na minyame.
0: Sa na mi nyanko pon.
3: Me kra so ha ha.
0: Men so me kra ha ha. E hwehwe wadum.
3: O hun su kom ezi me kra.
0: E wadum hun su kom de me kra.
3: O mon kwa nyanko pon.
0: O mon kwa nyanko pon.
3: A o da ben na o hu enyi. O da ben.

Ojatana sem yo kai e yampao emrede do noa si e oha ya yetimi bom paya sa senia mabesi senia mabe ye ewo ayarisa ami ohia ene abebrese nyina mu yetimi e bom paya sa na fe yatena ho ani abusas ah enti sebe nyame wo ho ampa if you say kwadanda ya kwini usuni abebresa ya namwi te biara ya.